na ko kuyago sa itinay ko. Kay pacha pakariping papa. O ikikuna kay day kamo ikiko nyo kakaikima. Senyor taytay, kay chikaspid di ako ay kikuna. Kay kosko chikaspid di ako ay kikuna. Kaswasimi ilma ako ay kikuna. Altura kunapi, hatong orko kunapi, Senyor kausakuy ko. Pamba kunapi wa ipo kunapi. Yungka, kucho yungka katong yungka, uko kunapi, o ay kikuna ti akuy ko. Señor Dios ni taytay, kay punchaiping, kay sabado punchaipi, kay semana pocho kay punchaiping, o ikikuna Señor niya bakay kiman si ispay kamuiku, taytay, niya upaktarak anyay sulbay nispan ni kuikiku, imaray ko muna kuinikipi, kuya kuinikipi taytelyay, kay punchay tapas, ilari kachimonki, kay punchay mampas chay kachuankiku, kay punchay tapas taytay, rikuikunak, Nyawi kuri kungrah, hai karunan Señor mananya cheng nyachu. Señor kunangka, wanyuskanya, kakumpinya, ichapas belaska, kasyang Señor as karuna kuna. Nyukai kutak kausa chay kurah, nyukai kutak aung rikseri mu ikurah. Hai karuna punyuskamanta mananya, rikseri mpunchu Señor. Nyukai kuka, unakuni kipi rikseri kurah. Tukui chay mantan, gracias nispa nikuikiku. Kinang kay punchay pitaytay, tukuy, Señor, imay mana iay ko inikuta, liang kay inikuta, Señor, makikiman churay kamuy ko, Papa. Señor, Diyos ni manang nyukalyay ko, munas kay kuta imataparu arhoyta, muna ikutyo, imaray ko si takchos nyukalyay ko, Señor, taytay, munas kay kuta imataparu arusah ko kinaka, manakampa ko sa inikiwang, manakampa direksyon ikiwang kinaka, pantar uspang, Señor, marista wakasah ko. Chaitan, Señor, manamuna ikutyo ka pa. Chay mi kay punchaypi, manarak imataparuay ta kalirisyaspa. Manarak, Señor, chaki ikuta o kokarirusyaspa. Señor, kangwang, parla kuita munayko. Kangwari makuita munayko. Kangwang, Señor, Dios ni, taytay, Señor, tukuy, yaki ikuta. Wakay ni ikuta, sasay ikuta, wilyar ko kuita munaykiko. Kay punchaypi, taytay. Kami kang kinyokay kupah. Señor, pokaray ko, machayakunay ko, Señor, kakakinakangki. Chay mi Señor, kay tutamanturaspi, o ikikunaka, nyo pakikimang, sispay kamuy ko, nyo pakikimang, asukay tay kamuy ko, tay talyay kawang, ay maita, munaspa, Señor. Inikong Señor, kalpay kipi, nikuangki ko sumakta. Wakya kamuay, sis uyares kay chikichismi, muspana ruay kunata, ripuchis kay kichinispa. Taytay, kalkay kika, Señor, kunta kosmi. Kalkay kika, kunta kongkang. Kangka fiel kangki, Señor, kangka mana, Señor, taytay, manat ikrah kangki.

Hatunin karikoy kan kunapag nyanyay kuna turay kuna. Aparikun kan hatun junyunakoy keshwa simin chispi. Ayyukuna suyakoy Jesucriston yanapasun kichay umaliwan. Chaymi aparikun ka hakay Estadio Coripata, Distrito Santiago Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayok octubre kiyata. Kallarin kan iskay horas tardinta. Chaymami poreremun kako hinantin yaktakunamanta. Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Coracora, Puno, Juliaca, Espinar, Ayaviri, Quillabamba, Anta, hinantin yaktakunamanta poreremun kako. Hinaka suyamusaykiku.